Matamishe ki kudolda ta viri, hauze kamu kudoltam jari, bi bidyapati na sakba, bi zent kumar na sairengba, chat kinu kaido wagi, hai na sehori ba, ishe ma kudoltam jari.

0: yamna phajab esai mutamina kre ado makatar pasidi rozendro karikaram esai mutamina sike
1: makatar pasidi marup salam bendagi pangda ba pakhang haina mingthon be esai mamuk mayam puna tamina se
0: ado pangda ba pakhang se kayamu yamna pangda ba jana
1: pangda ba pakhang haibasida ma kinungsi jabibu thamuinda lotuna thamlaga apan thumda phungmangam dena wan khangjaba adugo pakhang amani hai thamjeki maru
0: ado rozendro se pangda ba pakhang gi maram de yam khangamiko
1: Nupa ibu singgi pun si dasu, pang dah matang ayah si, yau tu benar timuru.
0: Ngasi pang dia hanya lelai mbak mahak tu, ayeng nongal lagi tu, amna thau napa kita si yai. Tambangam dia hezat betar, adunap pang dah pakang ni hari kasu, matam pun benda tu pang dah boi hebat tu, lan kat rahay nak kali.
1: Acum ni thau gambe, adu di selam bendegi pang dah pakang, hanya mingtuan besai si, mayam punya tamina resi.

0: yamna chinglemna phajaba isai amakak su taminakre adumakpu matamna dikana basungai bidi
1: achumani maru
0: hoi ngasiki ngai khota ke sei thawram lanthok chapagi pungpham adisolution laklabra haina khanjai aduna marup sing haying su ngasigi pungpham asimakta da nungai raba phajarba isai kaya ga loina na ngai khota ke sei thawram na marup sing bu amuk hana ngai jaramge
1: ngasigi winadi mata ngasida ngai khota ke sei gi thawram sandok chabolution jari tabiram libapumnumakpu adomgi marup thaudam rojendro amadi
0: thongambi iromna amuka hana khurum jari

0: Comme un ancien. Oui. Puis si on a bon. Hello?
1: Tamoa, ai kangi bra.
0: Kai kangani. Punchi super kangani. Dangi, yaroi yaroi, yaroi da, aigi punchi, kudi tiki benidana.
1: Tamoa, ai pus hau nuko.
0: Ai sao dita. Hek hau budegi dum kangi da nang, nung ma sumayne togi ni hewa. Adubu, nang wasat krabasu, chamjabi, mong hadabi, aibu nung sibiba, miam chobi amadi. Aigi nakta, ngasi sulay hori.
1: Tamoa.
0: Ahing nung tilnay di, nung tigi, magi masak iyengi.
1: Tamo.
0: Maga wari sanay, chukta balay te. Ehe, wari si amaronda. Masi telepon tok-tokta na tawrok pa po. Nahanggay telepon ga maron mana kata pa mande.
1: Kasi ko na gumsita mo.
0: Kano, nang bu, alam sing yung iyengag di... Pangangang ni, nanggi ibu nga duda hana pasana hai na udra.
1: Hai ni, tamo, nung hai tapasu yam lay da. Somda, angang eskul zat pagi lang bada, atuan bada, yagdan ning

lanonggol at yada, naningtam na, layna, kuy na paija ba uraga, he na tamoy ase, pinjeragi. Sakaktoy na kaplado na, bukning na kuy daba lamdamda, chaktaruro, ay gipon gi cheklanong sibi, naningtam na, pairuro, at yana maju sindring ay sida. Nung sibabu fajin punsin ba yada ba, pon gi cheklanong sibi, naningtam na, paijaro.

tumli tum namang da ui chatle chat namit da ui karam na khangu hai bagi nushirabi nasung langi kangla ba thamu gi maisak se kupiro ni mathang dalo bi rasi yari pop thambanu film da gi nomai thim pahari na sakpa bijent kumar sarma na sairing ba nomai thim pahari na sairang be shei.

தவிர ngasepam sana thoi chanu na sakpa khunung isai da khamba nongban anina lai hekpagi matang thauram tabiri ba se akasbani imphal gi

0: bimo handakti asida phi mayama ma yonba ise makakle yam kiena su pham ma se amtang changchan laga wari wata nga tang tawru se ise phi su yon biri ado mingalai phongong ta khangjage
1: thokjom noksa bi laibam na pangai bazar
0: phi yon birak pasai se gaithel sida kyam kuirage
1: sahi tara mungsure
0: hujikan se mayam na sum haina ba matam da mamangai matam da silamba posika hujika adum khara khetnai hena ta jaye ba koisya aduna ise gi posit hai jaba tare kamai tau ge du su khangjage
1: yadre da hana irang laitingai da yam silam me boko hujiti irang jina maram moira ga posit chu loi halle yadre da hujiti loi na
0: pung kya da gi thole ke thel se du pung kya dhanjali se
1: ai di pung tare chhai de thola gana hore nung dang pung taruk makhai tare chhai de dhanjali
0: bimo ai khoi si kana no hai bodo masak ong ta takre se
2: paniche che khoi luxury bese akashvani imphal gi koina chatuni sei khan ba hairi ba thoram du gi kangbu ne do ngasi lakche bisi gi che gi khoida bi bai sei matang ai khoi gi pukai de lai jabai sei matang khan bi
1: kalakar du de khang jadre ba adu ga aina taning ba sakning ba sei nga ale tan ngang jabai sei yem di lai jaye ba adu aina nga nga age
3: punchi de nanga thing naram dra ba khanglam loinung chi